0: ye, oye piye, ay we, ay ye wena man, ay, team, ay, ay chagalas, ay, ay wena manu kalanga,
1: kalanga,
0: ay wena ngoba so putu mi, ubeto ye stress sama kataka,
1: ay
0: so, ini ngati so ay nile,
1: ay we,
0: unchelo kuti so koti,
1: ay we,
0: kuti wena mani so bambi,
1: ay,
0: kulunga, ay wena man. Ay sugamani. Ay.

0: yena ay wena yey wena ma hey sithini ay ay chakalaza ay ay wena ma nokhala ngani ay wena ngoba so uphuthu mi ubeto ye stress sama khathaka
1: ay so
0: ningathi so ayinile
1: ay
0: ngitshela ukuthi so ukhohliwe ukuthi wena ma ni so ubambile
1: ay ay ay ay ay
0: so inkulunga
1: ay wena ma
0: ay suka manini.